0: barangay na ayaw pag-usap at mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

Pinoy Power FM, that's Michael Jackson for you, together with the Jackson 5, and a song called Music and Me. Okay, eto yung kwento, mga kaibigan. Isang mag-asawa, pumasok sa simbahan, syempre nagsimba, and then dumating yung time na sermon, okay, nag-ring po yung telepono. Syempre, lahat, napahinto yung pare, kasi nadistorbo siya eh. And then, sama nung tingin ni father sa kanya. Sama din ang tingin ng asawa niya sa kanya. Lahat ng tao masama yung tingin sa kanya, para siyang nagkasala na hindi mo maintindihan. Anyway, so sa sobrang hiya ni paring Bob, lumabas siya. Pumunta sa bar, nag-inom. Abay, nadulas ang kanyang baso at nahulog. At ang sabi niya doon sa bartender, pasensya na po, eh nadulas po. Sabi po ng bartender, okay lang po yun sir, huwag kang mag-alala. Dumating ngayon yung naglilinis, humingi siya ng sorry. Sabi naman yung naglilinis sa kanya, okay lang po yun sir, huwag kang mag-alala, okay lang yun. Yan. Dumating yung manager at humingi na naman siya ng sorry. At ang sabi sa kanya eh, okay lang po yun sir, huwag niyo pong alalahanin. Aba sabi naman ni Pogi eh, aba, mas maganda pala dito sa bar palagi kaysa doon sa simbahan. Kasi sa simbahan, ang sama-sama ako na. Pero dito eh, mas maganda. Maiintindihan nila ako palagi. Ay nako, talaga naman si paring Bago. Pumunta sa bar. Anyway, we're moving on with Billy Preston, Never Gonna Say Goodbye.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: barangay na ayaw pag-usapan mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
2: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
2: On TPPFM.